ke phasa konkwam ruse flowers house konken kasang kwam suinga pan shodok mai rashao jack and le puang ri kunapap ngan ti lukha lai kon yuen yan wa suai trong pok raka mo som le song trong wela rap order the lord yisip si shuomong